0: Diyos na mait. Awitin ang niya sa kasama nito. Kaya ito nga, paano niyo ba niya? Tawagulo nga, kasama, kaya, pero ako mo mga, matap, isang ayis.
1: Yeah.